0: tooth.
1: Ndani kidogo. Ile tu ile ile ndio iko api. Leo leo ameni leo mene. Nai, tim kadogo.
2: Ina ndo to agulite. Ku.
0: I like it.
1: Mira vida.
2: Ndio ni mesa.
1: Ndio tu ndio ni rafu ni ndio ko vida.